Julie, Miriam Web Kilohertz 16 ngap chung ngak sum yang na meters band ngip ge ge chuk kap tang shuzur gu tang FM megahertz kya nang chik nang shuzur chik ka nga ji Akashvani le re jwet. Dering chil za meches ergu pol za sum peches lhaks ding ishungis za spin bayin. Ka sa tang a ji dering ime dikrim tang po gozuk jwet.

0: Diring ten ten nang ma nye sampe na ma nga ta yi tsimpa tang ma ma gyala Dene dusur skyot kaabu nga ta maung pe pia dene taksa nga ta chi rik zat go suk chine Chi zina maung pa zi genpo taksa nga ta chi cho dika rak lisi no Sompa za diringi duis la dene nga ta maung pa bu gyala yongchi si pia tang Sangi sistem pa darjin geche si tang dene chi ju yiring du neche si pia dene Diring nga ta ta tugu jikwa man pa nga ta ladak si mi mang yongzo nang pa nang pe chus la ten kan tsangma dene jikdil jikdun la yu gu shes ma khak chin mo yingane sko la dene diringa ta jelta dizuk skolang jelta skyo tena nang jela nyampo nyampo tene jiju ku shesu na ta nga ta yang diringi tuisang dang diringi tuisang tunpe kaba nga ta halang hilingi tuis juwa nok dika tene mangpo jik denpa rana susu chos rana susu rikshung jedang cha nok jiju na kato ma yudusi yargi sang stunde dika thakpar du tene ta chuku kune ma mangpo jeden cha no sumbasa dibu jed magowa tene rana susu yi tene skatang yigit kunyang ma kakchen ingan skola diringi kespa kunyang ma mangpo shimola zat ta dor duis tang na tene nga ta nang pasangis be chose jinyo botening at mani tonje shene benzo guru tonje chikpo ragle semenok tinang ko ngata skadi gyu tenok tinang ko ngata rikjung yu tenok tinang ngata chose yu tenok somba za it changma de ne khakche mo ji gyu tenok somba za it changma de ne lasgan zo bo de ne thathu ko na phok pasang de ne digu na ngata de ne diring trolling ma gespa de ne talin digrem de dang stun de ma song de ne nge jawa ra temba de ne maung pa tarung yin ngata mirap mang po jigna de ne sangge system ma manyam ba inna ngata taksa lokthuk ku ne Tene dika izug nyara zati sangi system ba tashin gichi singi rewa melam shuet.
1: Kasa. Rima chile kazuk tene ngata yung chishchane tusipi kata tusipi ta ngata ndakse tugu guni ka rewa gyab kus. Tene ta isang skun la tosdur cha chik ta ngampo rimbo chile teo sunga zata rakpin ba. Ngata tene isang ngan la rimbo che namba mangpo chige la daksla tene ngata nang chosindo tarkab za chis la chi chakla chaj, tena chokla tena kong zamjige tena skalas bardo namsa chaj, tegun tena jit chakanjik chokshik zikstu sunga chadarak, tena chokla tena nga ta tegunang tanin juduk koshespo, yongche shane duse pia chakla chaj chespo, tena bu chad kan guni chi chaj, tebo tena danso chad koshespo, zamshik kakchane nukche juna, kong tena kazuchik Kangal Bardo Nam Sajaj, Tene Tebo, Tene Dunla Jiye Borte, Tene Lashik Chuit Na Tebo Maa Phan Toksposhik Shkuches Mano Ga, Yang Tene Ngata Dimba Nang Tene Kapspel Jatkan Bo Tene Chose Toga Chakla Zangpo Jatkan Guntan Goshes Bo, Chamshik Khakchan Gushches Nur.
0: Kaza Tenden Rang, Ngata Chongpa Shiki Ina Yang, Chongpa Shiki Na Aba Ngata Chuku Kone Laz Gazuk Shi Jo Mi Chua Zi Kempo, Ngata Aba Ame Ka Stago Se Se No, Aba Ame Chi Chua Rukma Chua, Aba Ama Kone Abi Me Me La Stago Che Se No, Chiki Chika Taste, Ngata Spe Taste, Jigden Tamche Lemo Yin Ze No, Ngata Chiki Chika Taste Laz Choko She Spo, Ngata Tamche, Ngata Tsama Chiki Chika Lamo Chukan Chok Shiki Yino, Yinang Yino, Jigden Pura Lamo Na Ngan Chulte No, Songpa Sa Ngata Tiring Chok Shiki Yuna Kato, Tene Tempa Ngata Chue Se Tog Juna Kato Tene Tiring Lama Rinpoche Ngata Chuluk Rikzo Machepe Ala Ladaksa Chuluk Jika Yote No Chuluk Rikzo Machepe Lama Tsangme Tene Denpa Ngata Ladaksa Chos Chikpo Manba Shide Togla Yinang Skyote Tene Kabu Mimang Pochege Samato Ki Lama Rinpoche Skun Chia Tene Ngata Shide Nang Skyota No Samka Nang Yote Yonto Yina Yang Tangpo Masespe Di Dus Chika Kabu Ladaksa Ngone Tane Ki Tene Stapskimo Cha Chikta Nyampo Tene Lama Rinpoche Tang Gompa Taba Tsangme Chose tongne denpa mana korang tene chaklas dang tene japtok ma jache mojik juwa zati yote nok samara tene diringi tuislas pejigo na lamar mojik mangboji jingan shagang tsarte nok tene taksa jel jugo lamar mojik mangboan yote nok nga ngarang tsokshi ginang duz gyundu lamar mojik ngonles lamar mojik kuni gazuk chuse tene ladakse jire sangye se stemba tang maungbe ladakse pia gazuk chuse chakla zati duk tibu duz gyundu ngay semna janin jik tang samin jik tang tene laspo koin tene zatkan kuni la tene chi ju ko ches mix pe bor te ngarang ina tena last chot tene ta sanga tang chame ina ti bo yang yang dan ko ches chi sna tiring itus la tang bo ma ses pe halang healing itus la tene tiring dun la chi yokan bo mani kazuk chu se nga tang hala khaji ji gin khaji ji za na ka to khaji dun la table kha le ba chik chi ma tok pe ti bo ti sang ngol la mi mang po ji ka les par to cha stop ste nas jo se mana jing las chu se mang po ji khong se khaji bo dun la lep se no hale song ba za tene tiring la ta sanga cha bi gi sing nga ta chos dar te yo to Shidi toga yala yoto, yargez chiso kang, chisa narko tonne yargez sonse yoto, ti po changma mangpo jige, kale gyabbe dizbo jige yinok mani, ina zoga chungkan jigmeno, songbaza ii changma ngadan tering ta tugu tongpe ap

Kastanga je thore se digrim tang pes kor gunjuna digrim tang pe gozuk pe khas nga to go chuso tun tang skarma sum chusok niska utser tun tang skarma sum chusop tun.

0: Daksang ejerai tsiring anduse salazat kani lubo sanazat. Kasata istingne skujab sevang dolma tangyampu iti vatilanbang sanazat. Sankhalan gas tene diring ejing pesungska de degre mena ika skujab sevang dolma lishko dazat yot tene diring kung. Ngata tiksi nishko dazat teno kung es ngata inatuspeka tene ngata jing bat patsang me tene dang diria ngata saspuseka laglen ma mangpuji ngata zate tene tayang sasgunikar saspusgun ngata pinjing nang inok tene inas saspus nang delte diring kung ejalta mola zat chesinok tsame sangsmun la. Tene sevang dolmalia dini degree benangira ga suji jule
1: ye jule
0: sevang dolmalia ta ngata tiwa tangpo khona ngongle ju ta ngira imani ga chun me tokne saspos na changma ngata sala jada no ngongle ju ta saspos po tene ngata ta i tuspe ka jinguni ka chasguni ka pings te ngata saspos po tene ngata dang diri ngata lenjing na inok tene i saspos po tene ngata guma sal jane nam sal go san ngongle ju
1: ta inna tembo ina pakulu ya ta ngala donte sala yang sapi gosta dik mongol tenang ta saks ngis ka ngal la sal na tapi gors adik don chum ka kuluya
0: kasa
1: tenang gubi yang mo bo gors pa dron na gubi yang mo bole tenang ta stone pie bore sam na tapi kinte bo tapi kuler ya sal na dik ten kul
0: iya iya kasa kasa kasa teni chum dor male ta ta spos nami na sang ta ngira mang puj ngata sal na ngol ju teni chi chi rik sal azat yo dyang te gun teni nam ngira ich gun na february march gun na sa spos gun sal azat pinong le ju
1: tenatap nam ros te jap

0: nang dinia tini ngena mola chola ta i philo ga min kan shimla mish nang bengan nang nirma nang khira nang
1: ta kong tot pa de na kong te na ma ne nga man thong kan je ma ne ta hale chi na yang chune zun zo kha che
0: kas
1: man thong kan je hale ruk le ma ne ju ka zu ta pe na ni nam tap ta pin chi che ta pin chi ka ba shu ka ba ta mol shu bu ma ne ka ba mit kul ma ne ting ti ka yur le ma ne
0: kas ta sta pos khorang ma nga ta philo ga tin di kas
1: philo ati na chap nam ros te thon te na jag ma ni sum ni sum ne man ta ba le
0: shu gu ma ne mi kap che
1: shu gu ma ne mi kap che
0: kas
1: shugu pat met kulo
0: ya ya ten dang diria yang ata namlao kyongpo du gong le ju ta ma ne namlao wo ngata dang ngata sape yang tene ngata tang mu ju ju ngata mu yon nang duspa tene mang po mul ta dak sang ngata mul dupa tene lakspe kher du tene nya na mi ru mul kan ji gong le ju ta ti tuk skang lio amet ka ngata kontu du se
1: sa ma ne yo am kulo ya nga ma ne yo mi se ta ma ne lo chu chu nga chat le tap te
0: ten na kontu ve na
1: kimse go nang ne na yo an le ta ba ta
0: kasa
1: ten na kontu ta kontu chenu na pal man chas ko no chos ten kontu na
0: ya ya
1: ten na ma chi chama ta ba dia ta philo o cha la ko ta ba me ti le ten na ngata na ta ma ne ten na ta ji de shin te kushutam kushutam tamnyu ban gobi phul gobi te sang ma mongol sang ma chap philo alle ni kata balli man
0: ya ya ya
1: kana len jo ani shi to sta tabat kulai
0: ma yala rong le jo
1: te ni man e kho chang phok do phok man yo mu ta te phok tes mong ala si shu gu ta pi shi ka bat te ndol pa ne yang shu gu te na at mol du pa
0: kasa
1: te ndol pa ne shu lu pho phok te shu gu te na at mol du pa te phar buk song te na pho
0: kasa
1: yang ko
0: patene yang jung jung atene mangpe moduk patene ngata saspos po tanga sang sungun la yang shugun tente borgo sanu moduk ngol ju te mane yang dakse chokla tene ngata yang ezuk chanok moduk pate ka ka ukshi molen te chang do
1: ngol kata man la yang gospa dolste nang gospa yang tepe shugu tapte no yale shugu kapte no pa
0: kasa
1: te shugu bo yani mane ten pa ne patla tente borsetle
0: kasa
1: yani man kapte bor pa ne pa la ko tena dang tapi tapi tena mane ko lakpa ngte nak pakul mang po lakpa po ze rupai
0: ka sa
1: ka bu gun lak pa po ze rupa tapi si yang su ten pa yang su go dat ka le ten je la ten ko ni me dar no ya te ko ni me chat pe ke su gu chan te son pa na ek dam dak chat ka te ni an tap tena dang ko lu spo po pa na pa le te lu fe na ke nge te mane ko rang lu fu fu po se mit kan na ko rang do la rang ko rang do te yong se zok sik tatalo tatalo khama ta na ni khata ta kha khe to ngu gele mane libli ba ta chi chi wala spe por ta mane pite mane mes kana sa mane
0: kasa
1: sting hin mane ma pite ko chang ma song le mane
0: ya ya
1: se wang sa pi control de gete
0: da mane
1: izu ya sa pi thil lait ba
0: kasa
1: te mane mi kap chali ni ma shu mane ka ba mit ku lu ya
0: ya ya ma kala ro ngu jo se on normal te ni ngirang de me rang de nga ta sku ni shkot kan jang jux du gon le jo te ni ngira i chuk se nga ta sta spos na mi na cha ka te ni ngira lag len jate yong gos pela jada nok pa ta te ni te ve ka ngira chi lente ni kan yungo kaduk shi nga ta stas pos gome ka teni stas pos ta ba jate nge ra yungo spela jada no te ka teni nge sam shi sapek it seems for you is college mo la jada na
1: te ri mane ta nga mane lo chong ngi shu sum chu chatu kulu stas pos ta pteli
0: kasa
1: te nga la ni mane ta ko ngan nga la mane yong cha ma ta kul ta nga don chu to sum ni sa ka lo nga la da teni nyung ma ri te na ta sala ti yo te na borsen bale
0: kasa
1: te gubi gubi tap ki amana pa ya le ta da sa ta mane mi yong te nga ta mane minu ta da de mane ama chong me lak le nang ga le chos te na Mata manishi tixeta, manisabuta, manilekam, sonsa chostena reali. Mion termetena, amatama, ken and kenten of palichosta, tarsamane, tame, larlente, denamani penetra, and postera, tisama pinten of poculia.
0: Tantal
1: meet up to shiman, meten of pan, amatama hang, what an
0: opia.
1: Malanicosias and mashes and marans of bang mashes ako, then a coolibuli, gugin ducted bangala.
0: Cassa,
1: darsanimanita, cosasto second a yotena, tening at a chitam make an larlente, tikan a yon dusta, se chostena.
0: Kasa.
1: Kasa wetina.
0: Ya ya. Cevang dol male teni ngena ta yang stas pos ma mang project tak sanga ta teni thoms gula sala zada no pa. Ta i we fi nga ta stas pos po gela yong che se fi on le ju. Teni nga ta yang spus tak spe sound go san on le ju. Sound gun cevang dol male chi chu zada teni ta ka ne kyo zada dong le ju.
1: Sound de mane shutam bo rintal ndu kulu yang stong tuk ta te leni kwan le.
0: Kasa.
1: Teni kelo stong tuk ke do ke asi tuk na nga pyang ke do gele. Tentena mane yang ata te gyare te bo saon bo khemo yong do pa mar ta pi ko tang tang char gel
0: kasa
1: te wam khwa mit ne le ne khoran saon bo gyale khwa de le
0: ya ya
1: teni ban gobi phul gobi zera chok samani nga ta ali kal cha te ong gyale yong do ge
0: ya ya
1: tin te go na yang mo go na ngel

0: sta spus salces nang laklen za che se ka tening na dering ja tal de momula zas dering nang degrim bena tu che la tu che che un de jo
1: ye jule kul
0: jule
1: jule
0: daksang ye jara inti vatilani degrim bosana zas inna tivatilani degrim tang yampo dering e jing pe sungska de degrim e tustot pa sang do nga gonspa sala zat jule

Dangsangi jarangaya tsering dolkar tang tsering dolma iske salkani junglo reik sana za nga zhi akashwani lene shunjik tangin tsani chuzot gyat tang pet chadu kasa ta chuzot gyat tang shibchujanga tsukpa gutak tang topakun salkani potpe lo reik sana za

Dasang isyarang ayon upchok sa liwang sa tigrim sa natat, diringa tigrim pulkanin pin pariya Yusuf. Nga si Akash manilene shunjik tangin, chane chusot or chuchaduk, inna botang yampo nga si tiri tigrim nispatons, tigrim tang pe fea thores nga toko chusot tun tang skarmang isyusang ikayang jalin. Tete tsukpa nga si agong spasalazat, jule jayin.